0: Tubula Dubai ne njagala kweyongerayo walala
1: hey.
0: Kasitwa nkubire simu mwana wanga aliyeyo mwanyinaza aliyeyo ekintu kijja kutambula
2: ali ku 0709848 ya MTN 0709 192 5 8
0: yesebo
1: tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabye ajati maimuna
0: yesebo
1: nsabo kirize sima nyo vude wuna atusoboze sa nenge nakusaba abantu mwena bali wano we makuwa do muzindaro okozese dakika bili ya chinene nebano basobola kolachi okubuza ako kwa ajati kubanga aba mweta aga mulibanji kazo keno mchalo no yeya sose wano nga inzo ga programu ya gendo jikola bane ya kwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nawo gwo mukubade bagamba anti ajati yakuwa neto mulabanga ko
3: kikiriza ndo gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutu ne meme yo ninjo kumira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bade nkulabanga ko njako kutegerera ku simu nze bwe bibi byange bwe ngola na mpulira mameme gonna ga nkubaga na mpulira ga
0: kubiraji kakana nze bwentu bwenkula
3: bananga ajya mai muna
0: wanji nyabo
3: nakubako chonna chengamba ncho bachi no bachi zikiriza akasumulizo kanti ngakuwe wevuke
0: ndabira wa
1: eh yoto kezo lazi bakola chitumpo
0: bana la ufikum
3: eja mazima mchalo ya chuso obulamu bwange
0: yagala nkuwe ye
3: nali chasira ko yati tachimala ne kadi yino
0: kadi
3: ukasubira dalanti chi nze bwenategedde
1: Mungu
0: akongere
3: bulijondo otakula bako. Mbeka akatono kenguwa ku byennina. Ako kensoba de haja tinemba densa bokasime kubanga nkaje ku mutima.
0: Ne yanziza mukwano ne
3: yanzira kyendi kuwa
0: kisimu. Balaka lau fikum
1: akole birunja asimibwa
3: yanzi jawala mubunyanze nensi yali mazo kumira ngamani si chainza kudanguru
1: bambi
3: nenda mfumbira omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo ali mwagala nnyo naye nga talina nga nyaga twezimbe naye nga talina okiddako yadde ati nze nalina omugabo gwa feyo mukyala e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: bizimbe
3: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
3: mwana musajja n'afa
1: miaka munaana abaana babakyali bato
3: ddala aye twadde tunazimba kubanga jasi yakola bikozi bizinensi tubeera we kasenge omusajja bw'anfaako ne neebuuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mu mbeera y'amaziga gye nalimu ate famire neyo yagolokoka ey'omusajja nga bo tebakikkiriza nti ssente zange zennassa mu bizinensi ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve ebintu by'omwana waffe mugende
0: baali balowooza za
1: ne
3: bangoba n'abaana nga baga n'abaana bawulira mbwe ngambo si baabwe nengezaako nwane ng'omukazi naye nga omanyi nti munnange omwavu tasinga musanga buli kimu bakinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsi ne mpulira nga enfundiridde nenoonyewo okudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera n'ennyinza mange nambuuza
1: kyekiddakoani atagyeko simu tuzigyeko bannange
3: bannaye munatusonyiwa naye nzira mukyala e Masaka maama mugamba naye omanyi embeera egalina mbuuza kiki ne mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katusikakutte mu nnyumba bangambye ntambule nga bwe najja maama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti bwoba olina ebizibu n'otulo tetujja nakaabanga emisana n'ekiro maama yali alinawo akadaala ewaka nangamu naye beeranga ontulire ku bunyaanya bwange naye nga mpulira buli naku nkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba nga embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakiri n'ojja n'ondabako nga wiiki amaziga g'olina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina naŋŋamba kankuweereza 5,000 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusisinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange saawa ezaali munaana neetegekera olugendo mbandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati
3: mayi
1: muna kugamba owulira erinnyalye no uliranga no bulamu kyuseke saweyo ajati mayi muna
3: ngamba nebuli jompulira abantu abenjawulo nawo mutima negulemera kole ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu ngamba taona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde
3: neka ngambye kubabukubisimu atenge ne wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi kubabukubisimu sijja kuli manze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo yes ne mukubira ne mugamba ajja tensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
3: batwala ebyobugagga
1: ndi
3: maziga kitivuna ngamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
3: yanga kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
3: ne mugamba ajati wakiri obanzije buzonkwateko
1: ebintu ati biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
3: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubeerako airtime kwono mukyala kitegera bulungi nengamba naye ne wankuba dda ngambe kiwudde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
3: mukwano gwange nanemerako linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
3: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamba gabagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gyali nangikwata kwenakomya amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga bamulimu omutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange ngeri mu sente zisirabanga ko bukyangambaawo
1: zota kwatanga ku
3: zisina kwata ola zisiro tangana ko bana obongo bwange bali okoma mmitwa 10 olwemba ndoze kama nompe mmitwa 10 solo gule kibanja na wengomo okutegeera
1: okusuza ku kibali bakola balinga obongo bwadda nabo mabega
3: mabega ne bannange nabala sente nandi ne mukwano gwange ne mpulira nga mpunze nimukubira emugamba ajja nina sente zensanze nambuuza nakugambye eki
1: nti kiwe
3: ebyo bye byange banange njagala okutegeeza nawulira nga nzirika akatengo ne kampitamu nafuka emirundi gye sijjukira miwendo buli kaseera nga bwe nfulumako emmanju nimugamba obanfuna omukuumi abakungu bwe mbafuna bwe ngamba naye ate oba tebazibbe oba ntambulenga nazo nga nze sibye nga sisobola zisitula mugamba eminemene gimbula ne ntambula obwo fofofo lwa ssente era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
1: bambi
3: ne nsobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange nakulira njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola ki ne ntandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo ne ntandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
3: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera nejandika mpulira nga ensi yonna kwegamba ninga giina mu ngalo zange ttaano
1: oyo
3: bannange hajati
1: hajati kereza omwana akwe kuhaga
3: bannange ono guma yenze munnange nze nabaga kasita onkubira essimu yenze kasita okuba essimu yange ekyokkola mba nkirina wena wulidde nti ojja agambye nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo kyakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ibiridde obakola kugamba
1: simanyindyawoyogeddeko naye kweno omulabyeko naye abalala kati baabo bali bweru
3: badde babuusabuusa nange hajati webale kusiima mwana wange webale munnange ebirayenkola saagala mukaabe
1: tweyanziza bannange tweyanziza nabagambye eddakiika bbiribbiri otutte kumi
3: ogenda okoyana n'omukyala buyinza okuziba
1: nayo kale ne kumulala obulungi atuwuliriza yoyo ajati maimuna
3: ebyo
1: byakola ku kafuka kazannyoke ajati tuddemu ku namba z'essimu kubanga munanga batuwuliriza bangi abeetaaga okukyusa ku mbeera
2: ali ku 0709948846 eya MTN e 0761942499 atano mumu nana
0: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana chokola manchi lina
1: mbola munga wichu
0: kwa manye chokukolera kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo bibabi we
1: oho deba nange bugenda kukulemesa ajati kafuna yone kumuami kari wachiri
0: kade na ya jambuze kwa katu
1: sabo sambele kumuzindalo ajati buyo mubuze kumu second isabidi musamu
4: uwe chiti wa presenta ansanyi senyo kulava nomu ni mguwate ndogo koze nange mbade mbantu abo abadewe gombo kulava kumichalo no aje atinsanyi so kulava
0: kale sewa
4: asivyo cha mama
0: mbulunji sewa uliyoti ye
4: yu jendi mama
0: bitambula bitia
4: amazi mama tofu mama weba likuweza
0: amina
4: nalisi tisubi ya
0: mde sagala mukabe esanyu liangi ngunkubi desimu aje atichino chinuma njagalo demu ngunkubi desimu ngungamba aje atindibulunji
4: present
0: esanyu liangi
4: bono nkuwa bujulizi nti obulamu kwa kinangi sali bulunji na nagenda nempaso mchala na iba na bachala bakulukulu betusanga musanze mukubono lozo ofunyechi ofunye mukazi navera no mukazi omukazi yambo nyabonya omukazi yambo nyabonya ne alam nezituko okunkubira mu mutwe na ye omuchalo yamala nazala omwana navera no omwana omugamba twalo omwana mudwaliro agana twalo omwana kusomera agana kola kino omuchala namala ke mirembe paka banatuko kwa ukana no mchalo hivyo nakubira ajati ya simu na ngambo mchalo mazena yibanga chine mugamba mama mchalo mazena yemi haka angena na ngambo mchalo ya kuzali romana konze ye na ngambo mchalo yu gumukulabo kukua akuisati chine mugamba mama mbera jendi musinu unji mchalo mazeke mirembe mchalo tuliku atagana hata inemi ze na ngambo mwana wango mchalo ya kuzali romana mulekofu nechi omuchalo mulala abachala balunji tebagwayo era wa wetibwa presenter bwebwake era nenja ukana no muchalo oyo obulamu bwange bwali sibwe buli sawa zino bwana yo ukana no muchala katonda yansi mulula mu miezi jali nge 5 nga mfunye plot inguze nzimbye mu nyambi dwangu ze kumotoka nsobola okulabirira mama wange wakana abantu bange bonna
3: ngaje ati yakuwa bwi magezi
4: ajati maimuna enamba najifuna na mfunyi kumukwano gwamba muita mwagale Ivan yeyampe namba ezo nagamba naye mchalo wa chama mukubire simu yogera naye bulungi ajja kubulira chokola nanga mu mchala tasosola oba oli wagwanga choba oli wa dini chi gwe yogera naye bulungi musemu ekitibwa ajja kubulira chokola present okuvane ku olwo obulamu bwange bwachuka ate buli lwozulo omukisa gwo n'ogutuuza n'ozulo omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasita kugamba nti mwana wange okubye simu buzibu chi kola bwoti chakugamba nti kola bwoti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bwoti kyojjokolera nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: ajati tuddiremuko ku namba y'essimu ndoozi otusiibule
2: ali ku 0709948846 eya MTN 0769492958
1: ajati kagambo nga kambo bili ngo
0: tusibwa kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti kyolimu ng'oli muntu mukulu oyina obuvunaanyizibwa ng'okoye okuba obubi okoye obwavu okoye embeera embi okoye ebigambo kuba banne abantu bakwogerera ne pulaani n'ekugwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera eterere kwegamba weeyagale ensoogi eyagaliremu lwaki teweeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
2: ali ku 0709948846 eya MTN 0709492958
0: ajati maimuna
1: tuyanze nye tuyanze gauna jawuliriza siinza kusuka wao ajati wayogera nze sina chenziramu nyongera okweba zamu enaba badeko nokuba kutira nti temutwala bigambo bya ajati ngebyo kusaga mugende mukube esimu abayambe mbagalizo okubera obulungi okukyusa ku bulamu mweraba
5: ubumalirivu obuyiya nokwewayo.

0: Webali kuhuliriza, webali kulangana radio budu, radio yomu tuwa ulicho.
1: Oh, wewa unkwaniriza kwenye ugwa tumbu de radio yenu, atene ni mkwebaze, minimo jokola, ne kubuza kone kugubuza, nchobula mbulibutia, bita mbulabitia, wona usanzo kusomo zebwa, manyabu manyanti vyo biba umbulamu, na yate, ati, obo ino kumanyegiri jo ino bino gira kedagala. E, bulikada ate tojia kaba anga ugambe, webwe biti obulamu, webulibuluna kuna ukaba, nukaba, nukaba, o ino kubango ukaba atenga, bono nya. Echikolo nedagala. Kale no, olunaku lwaleero nkwaniriza kwenyo. Bigenda kuba byanjawula muko, olunaku lwaleero mu programu ya feeno. Era olunaku lwaleero kyenjagala okugamba nti, olwaleero. Eno programu eyinza okubanga y'abantu basaamusaamu, naye abo abategeera kye beetaaga. Olunaku lwaleero ndine Ssaalongo Kivumbi. Ssaalongo Kivumbi, ng'ono nno, takyusanga linnya ate ng'akolera maka ge, omusinkana Kibonzi Betelemu. Olunaku lwaleero. Chenjagala tutambulireko era kye tugenda okutambulirako kinza okuba ky'abantu abasaamu saamu naye aba abategera kibeetaaga. Kale no njagala kugamba gwe wekka anoonya obukumi mu business yo nga si bukumi buno buno buno bwe buti buno buno obusaamu saamu wagira nti ate yali yabakagiramu bwati katya obukumi buli obwaddala gwalina business ayeetaaga obukumi obwaddala. Kyenjogerako oyinza okuba okyebuuza bukuumi ki bwayogerako Ssaalongo agenda kikubuulira. Ekyokulala gwanoonya obugagga obw'ensibo. Obugagga obw'ensibo nga si gwanoonya ebintu by'okweyiya anoonya entandikwa. Mulimu abantu abamu nga ye embeera ebadde nga mbi agamba ati siibe bwenfuna entandikwa kati twetaaga ggwe anoonya obugagga obw'ensibo. Obugagga obw'ensibo kyeki? Era obufuna otya era bwe buliwa byonna mu pulogulaamu eno. Ekyokulala gwe amajinni. Waliwo abantu abamu nga ye yaleeta amajinni negamufuukira ekizibu. Waliwo abaagaleetanga baagala ssente byonna ne bifiiraawo. Ate waliwo agamu nga bo baabasindikira amajinni nga nabyo kifuuse ekizibu naye tamanyi butya bw'asobola kuvvuunuka kizibu ekyo. Ssaalongo Kivumbi gwe nina olunaku lwaleero. Ono nno w'ekibonzi Betelemu. Jajanjabira banga lyonna gy'akoledde era nga ngenda kusooka nkuwa enamba z'essimu nga sinabamwaniriza kubanga ono ye ogenda mwewuliirako nawe omanye nti ebintu by'akoze byanjawulo. Kye mmanyi nawe gy'osinziira eyo olinayo abantu abamuwadde nti abamu tebasobola kwogera ne waliyo abantu abakyusiza obulamu ng'ebintu beeyagala buli kimu kitambula kiriya kitambula bulungi ng'enjogera ya kakati weeri nti ebintu bya mulembe gwa digito ng'ebintu biri kiriya. Ninga tasobola kunyonyola nti amagezi n'amaanyi yabijja wa Ssaalongo Kivumbi kati onako lwaleero nze mukuleetedde nawe yeetaaga ebikyaddala okukyusa ku bulamu asobola kubanga akunyonyola. Ennamba y'essimu eri 0745 52 41 0 ne 7 endala eri 0776 08 59 59 ene wa Ssaalongo Kivumbi togenda yongo ogenda kugezesa oyina okugenda yongo okimanyi nti obulamu bugenda kukyuka. Ssaalongo nkwadindizako nnyo.
2: Yesebo nange nsanyusa okulabika nti lediyo eno endaba mu bangi bonna nerabika nti esobola okunkyazaako wano wennyini era n'olw'ensonga zino wammanga
1: Yesebo
2: okutuuka okusituka okujja ku lediyo eno olunaku lw'olwaleero luno gwawuliriza omulungi njagala okimanye nti guno mukisa gwo. Obudde buno lediyo mpitirivu naye lwaki oli ku lediyo eno era owuliriza Ssaalongo Kivumbi?
1: Eyo y'ensonga ey'enjawulo.
2: Munnange olwakadde nze ebiseera ebisinga nsinga okweyo n'akadde. Ngenda kutegeeza gwe awuliriza omulungi. Amanyi nti ozze kuwuliriza buwuliriza lediyo era owulire Ssaalongo Kivumbi nga tokitutenga mukisa. Wandibadde okyusa n'oteeka mu kutu omulala ate kyessaagala kuba eno lediyo ye yaffe ye ŋŋanzi yetuusizza ku bantu ebintu eby'omugaso era eby'omuwendo. Amannya si malala nze Ssaalongo Kivumbi nva Kibonzi Betelemu.
1: Ndozo oba tuwongereko nti omukozi w'ebintu ebitali bya bulijjo.
2: Awuliriza gwali gy'oli agamba nti nze empewo zanziŋŋamya era tudde ndyawo siraba kkubo gye ndaga. Amajinni gamfuukidde amajinni njagala obugagga obw'amaanyi obw'enjawulo obw'ensibo jangwe wa Ssaalongo Kivumbi.
1: Ssaalongo mbadde nsaba tutandikira awo wennyini.
2: Yes,
1: omuntu ono njagala amanye nti ŋŋenda wa Ssaalongo njagala bugagga obw'ensibo.
2: Yes,
1: bwe buliwa
2: kaakati munnange nga nkunnyonnyola ku nsonga eyo ensonga eyo mpanvu nnyo era mpanvu mukko era ky'ova olabanga ebiseera ebisinga abantu bangi balemereddwa okubeera obulungi naye njagala ggwe weesitukire kwata ennamba y'essimu
1: 0745 52
2: Anamuemu.
1: Anamuemu.
2: Zero musamvu.
1: Zero musamvu.
2: Ne zero musamvu musamvu mukaga.
1: Zero musamvu musamvu mukaga.
2: Zero munana ne mukaga.
1: Zero munana ne mukaga.
2: Munana tanu muenda.
1: Munana tanu muenda.
2: Gwa ulirizo murungi, wandi ike namba zino. Ngechigendele wacho chiri ntio ya gala kuchusa buramu.
1: Ngate sibi ya kugeze saa.
2: Nze wake wange wenkolera. Mbagamba tewachi ukachuka.
1: Aa.
2: Era abantu bangi bebabu zaabu ziza. N'omulaba nga ali mu kukaaba. Ng'okuvalo ya gambye nti mvudde wakansimbudde ngenze wa Ssaalongo Kivumbi. Ng'era agazibu gakyamuwerekedde naye n'atemanya nti agenze okutambula abadde akyaliko ebizibu. N'omusanga nga bamubuzaabu ziza. Endabika ye wange. Nkunyonyola nkugamba bulijjo nkiddingana. Nti ebbaati limyufu lya kategula.
1: Tojja kujjancha nti atosanga nga lya kiragala.
2: Era nkunyonyola nkugamba nga nkutegeeza gwanoonya ebyokweyiye wange tojja. Njagala osituko jje wange ng'omanye ekikuleese ozze kwejjako majinni ago ge baakusibirako nga sibya gezaako bugeza. Njagga jjayo misana nga kuteere wali nkugamba ago ge gakubonyabonya. Tombuza tiani ya galeta. Sibuvunaanyizibwa bwange kuogera ani ya galeta. Buvunaanyizibwa bwange kugogeza gone gogera ani ya galeta.
1: Gone geyogerera. Ssaalongo agomanyi ganja wulo.
2: Kakati n'olw'ensonga eyo nkunyonyola nkugamba. Gwali gyoli ng'owulira oyagala kweyiiya bweyiiya nti ofune entandikwa gwe wange tojja.
1: Wetagolia yetaga ekintu.
2: Njagala omuntu asituka ajjo lwaleero luno ku programu eno gye tukozeera gye mwampitidde ng'ayagala ekintu ekyamaanyi era ekyenjawulo ddala.
1: Nga sibi akugezesa.
2: Nga sibi akugezesa. Gwe ali gy'oli ng'ova Kampala linnyo otuuke ekyotera ku stage ye Betereemu. Gambo wa boda ye nantu ali wa Ssaalongo Kivumbi.
1: Aho wonna erinnya lyakwatawo.
2: Yesebo. Gwe ali gy'oli ng'ova Mbarara. Ne bwe otuuke Embirizi gambo wa boda nti ngenda wa Ssaalongo Kivumbi.
1: Buterevu.
2: Yesebo.
1: Aba
2: kutusawo buterevu. N'olwe nsonga eyo mba nyonyola mba dingana ku nsonga zino. Zituliko. Era nsonga zino za muzinzi. Abamu batuddeyo ne bagamba nti nze ekika ekyange kyennyini kyekyanneesiranyiza.
1: Ssaalongo ekika kisiranye kitya?
2: Munnange gw'obeera awo nga tebakwagaliza abantu bangi nnyo batuula mu kika. Naye ng'atumbuseemu yadda wansi. Naye nga banne bennyini be bamuzza ludda wa?
1: Wansi.
2: Munnange jangu nkuyambe era mujje mbanunule. Abantu bangi bali eyo ng'atumbuseemu bagamba oyo alabika ayina bye yagula. Jangu ofuna amaanyi ag'enjawulo.
1: Baina ekintu kye batera okwogera mbu oyaguza obusajja.
2: Jangu ewange ofuna amaanyi ag'enjawulo agatagenda kwogezaako bigambo ate amaanyi ag'ensibo ate amaanyi ag'obutonde.
1: Omanyi Ssaalongo oyina akantu ke wangamba luli nensigala nga kefumi. Omanyi bw'aba omuntu nga musawo ng'ate waka omazeewo ebbanga ddene nga w'oli weewo kitegeeza nti ebintu by'akola biba bya ddala tebiba bya kifere.
2: Nkunyonnyola nkuddingana gwampuliriza obudde buno omukisa gwo olwaleero lwe gukweyolese.
1: Leero afunye ekyamagero.
2: Leero ofunye ekyamagero. Kwata ekkubo ojje ewa Ssaalongo Kivumbi ewaka ewange wenkolera wenzaalibwa era wenkolera era saagala ofune maanyi wange ogambe nti bannange ebintu binneefuulidde siina wa musanga ebyo si byenkola. Tukola ensonga ey'obuwangwa n'ennono gy'otagenda kwejjusa nkya.
1: Wovudde leero enkya ogenda okuddeero
2: osanga. Nnyonnyola nkugamba mu pulogulaamu eno gw'agiguliriza omulungi obudde buno. Gw'ali gy'oli ng'oyagala kyakugezaako tojja.
1: Jangu ng'ojja kukya ddala.
2: Jangu ng'ekikuleese okimanyi. Ng'era okimanyidde ddala nti ensi ekubonyaabonyezza ekisusse. Omu n'ali eyo abuuza nti naye Ssaalongo ayogera bw'atyo ebigambo ebinovu eri ebiwoomu atatuwa nnamba ya ssimu abadde atya.
1: Munnange
2: njagala okulabika nti ofuna ennamba y'essimu nga byenkugamba bimaze okuyingira mu mutwe oba mbwongo.
1: Ng'ategedde n'ekyokkola.
2: Ng'otegedde n'ekyokkola. Ennamba y'essimu eri 0745.
1: 0745.
2: Atano mubiri.
1: Atano mubiri.
2: Anamuemu.
1: Anamuemu.
2: Zero ne musamvu.
1: Zero ne musamvu.
2: Ne zero musamvu musamvu mukaga.
1: Zero musamvu musamvu mukaga.
2: Zero munana ne mukaga.
1: Zero munana ne mukaga.
2: Munana tano mwenda.
1: Munana tano mwenda.
2: Ye ya Ssaalongo Kivumbi.
1: Ekibonzi Betereemu.
2: Yesebo.
1: Wow.
2: Gwawulirizo mulungi linda nve kumpewo olyoko okube. Era nkunyonyola nkuddingana. Gwozzo okola bwogwe ebigwa bw'oddamu bw'oyimuka.
1: kwega obera mwecho
2: chichi emyaka jikugenda ko ogenda kutuuka okuvambula mu bwensi nga gwokolerera biguo
1: ali mukaza nnyo kako
2: jangu onkwe kulowe byensimbi kunyonyola nkudingana bwobuza abuzibwe wa Salongo Kivumbi bwotuuka wo kube namba yesimu 0 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1: kumi mu business chechi ero muntu ababu funati okuvewa salongo
2: au kankutanyi gwe yetaga obukumi mu business obe yetaga obukumi kumali yo jokoleredde bangi pamvu kwate kubo oje wa salongo chivumbi ngenda kuwo obukumi bwe nyini buli obwamanya agenja uru omubya ze kubba uwa itawo buyisi kisaka kya araba
1: talaba nyumba kebere business geri mu kibuga
2: na azungana makubo obudde ne bumuchako nga agamba abange mbadde ngenda wano na yatera bakino
1: nadeka
2: chimwamukaka akwatiddwa
1: salonge chuchiba itabati ate nga sichimanyiko
2: konange gwawulirizo mulungi jangu otuke wange nja kutanyiza ensonge eyo ogambe nti lero kiki kino jangu nkuwo bukumi ogende nabwo nebwo nayagala ogenda nga munyumyako babiri ojja butwala mugende nga munyumya oliko kirize kinze siri muntu wa bulijjo lero naze kukolera byanjawulo
1: agomanyi ganjawulo salongo
2: 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 kugeza.
1: Jangungu manyinti ngeza kuchino ngeenda chifuna.
2: Ate chilalabu omaro kufuna tewera bila tewesuri la yogwa nagamba. Jangu weba zi.
1: Salongo mnimu na abantu wabaje uone bafuna tena atagamba kubalala.
2: Ato yo nyinzo butamune nyanyo.
1: Hey.
2: Kubanga jiaita ya abama nyiyo.
1: Nasirikire chama chi.
2: Nasirikire chama chi. Na ye munnange. Luana nyo. Nawo osobola okulabika nti osobola okuyamba kumulala. Eroche enyumiririze mwogambe. Ne bwoba oli mu maliyo. Tina ye njirimu. Ngenda kuvambula mbwensinga. Kubate wali atafa.
1: Tina
2: ye nyambiani. Funa ya bantu ngaba naba tanu. Obayambeko. Na boba soboro kusumu kako. Nawe bave mu nsinga bakwe nyumiririzamu.
1: We wow.
2: Yesebo.
1: Dala. Salongo.
2: Yesebo.
1: Ninache njagala kwe kubuze chidala. Wali uba nafeba no na dala abagaga baina company zinga motokezo.
2: Yesebo.
1: Nenga ye. Yenga eva zezibela mu accident siye ne good day simanyo mwana yako za chachi no chiba
2: era munnango okujja amajagalero genzi zeko wano. Nzizo kulabi kanga nzijirirabo. Abayina. Na yengo obukumi bukyabuze
1: ngati babulaba
2: oyinza okubanga wali oyina kumanya aga kufunisa ebyo na yenga munnange gagenze gakewa
1: toshagalina
2: wa salongo chivumbi nzizo okulaba oyo ayavuwalide bange dene suku kava mutulo
1: nze obudde bumuyitako
2: wogenda okumanyira nti oli mutulo webasi ngososose noje wa salongo chivumbi na kuzukusa
1: au no manye chitufu
2: tola banti enjale eruma omuntu asobola okumala mu njale banga lya myaka ebiri na ye natuko chigumira nti ngamanyi nti bibera bwebiti
1: bya bulijjo
2: na ye munnange lwava mu njale eyo ne wayita emyaka nga ebiri emirala lwamanya nti ebiseera biri nalindi mu njala
1: nti abantu eno bulijjo beyagala
2: nkugambye
1: 0755
2: 52 anamwemu
1: 0755
2: 0 8 8 0 8 8
1: 8 5 9
2: wewawo
1: wewawo tuchaline salongo chivumbi wechibonzi betelemu onono tachuka chuka womusango mwaka guno nogulija nogulija womusinkana mukubire
2: chongere konti makagi
1: mu makagi ebati di myufu
2: lyakategula
1: yesebo awu wenyine obogenda kubanga omusanga twali bya kuchuka chuka kale yes, no gwe mkwano gwange atagenda kugezesa wabula ngo manyinti cheneta aga chechino.
2: Yesebo.
1: Situ kilamu, ogende wa salo ngo chivumbi.
2: Webale kurunga mia. Atena haba antunga mwe, haba studio, waliwa uembeba za. Nosobolo okulabe chintu ya wetaga.
1: Oyaga kwe kwa lila chicho wano.
2: Oyaga la kulabika.
1: Yesebo. Yali akabule tabuna. Mubili ne babuba. Kukuba sigaziza kwa. Chokana babuba banja.
2: Eno programu. Echandese wano. Namwe kwa mwavu demundi. Ndiye kanzije atensi tulaba.
1: Bwechiri.
2: Omwaka guta ambula. Okuva muntandi kwa paka mkusemba yo. Gubo walivu uli. Lwachi tewebu za. Lwachi ogamba nti obugagga bwabo butya. Lwachi ogamba nti ebizibu. Munnange nze bitya.
1: Bigwira gu.
2: Onosanga amachupa g'omwenge mu madala nga bagatunda. Echupa ya mitwalo ebiri ya mitwalo abiri ya mitwalo atano. Ng'ogamba ogwo bagukolera abo.
1: Nga lwachi gwe tugunywa.
2: Bwe bali bagukola baguteeka k'erinnya.
1: Nkigundi tojja gunywa.
2: Yangu wositule ddalali. 0 musanvu nya 5 0 musanvu nya 5
1: 5 mu 2
2: anamwemu
1: 0 ne musanvu 0 ne musanvu
2: 0 musanvu musanvu mukaga
1: 0 munana mukaga 0 munana mukaga
2: 8 5 9
1: 8 5 9
2: Yesebo.
1: Salongo.
2: Yesebo.
1: Waliwo abantu bana abazimbi amayumba mu bibuga naye nga bapangisa.
2: Yesebo.
1: Agenda kuna ajirambula na abulirayo oluso olina ajipangisa amala ku bangali ya miezi 2 naze sonyuwa. Ziba kubi zibuchi.
2: Nama nyonyo dene mba gamba. Gwe olaba mwoku kosefu. Kwate kubo jiwa sarongo chivumbi. Yesebo. Wali wali jori. Wadeno progula mungikole dabantu basitula madara. Nosango omuchara.
1: Njo.
2: Nga yoku valo ya tondebwa. Tafuna anga musajja uwe.
1: Aba baba lala.
2: Afuna baba lala.
1: Ya bali kochi.
2: Ate ne nsonge yofunye ba na yetobe dena bo.
1: Talua yo. Nga inabi anonya.
2: Ngoli yao. Ngoli musajja. Abakazi ouga mba uge.
1: Na vau na chusa.
2: 0 musanvu nya 5
1: 0 musanvu nya 5
2: 5 mubiri
1: 5 mubiri
2: Anamwemu
1: 0 ne musanvu
2: 0 ne musanvu 0 musanvu musanvu mukaga
1: 0 musanvu musanvu mukaga
2: 0 munana mukaga
1: 0 munana mukaga
2: 8 5 9
1: 8 5 9
2: Wow.
1: Salongo tutasene kubasajja. Umanye bilo bina abachala baga lebintu byo banji wano baku bemba geza amanyi. Neno teka mwaka sendiko omuchana nano ba mieze 3.
2: Ulogula mwene chandese kusitula dara. Gwe sembe la kumpi oje wange wendi. Ulabe bintu biganye ogezeko kuyambibwa.
1: Ofuna
2: wali waba na abasambi be mipira nga ye mukugusa mba na chinku
1: na ye tafuna yo timu ya deyamanyi.
2: Abayimbi no imba
1: buli studio yamanya jitusemu
2: na ye rinya liremedde wansi
1: liganye abamuno bakadiene babi yesonyuwa.
2: 0 musanvu nya 5 5 mubiri
1: anamwemu
2: 0 ne musanvu 0 musanvu musanvu mukaga
1: 0 musanvu musanvu mukaga
2: 0 munana mukaga
1: 0 munana mukaga
2: 8 5 9
1: 8 5 9
2: Uwe, wow.
1: Abachari ebiro bino banonya kubasajja abagagga. Salongo boto ubayambe. Wadenti ono. Wadenti bo. Nzonga yavu.
2: Okubye jinja mchisaka. 0 musanvu nya 5
1: 0 musanvu nya 5
2: 5 mubiri
1: 5 mubiri
2: Anamwemu 0 ne musanvu
1: 0 ne musanvu
2: 0 musanvu musanvu mukaga
1: 0 musanvu musanvu mukaga
2: 0 munana ne mukaga
1: 0 munana ne mukaga
2: 8 5 9
1: 8 5 9
2: Waliwe byobufuzi kati. Banaye.
1: Ate sibye bigenda maso.
2: Na ye. Eyo kangendeyo chitono. Na ye weno nyene 0 musanvu nya 5
1: 0 musanvu nya 5
2: 5 mubiri
1: 5 mubiri
2: Anamwemu 0 ne musanvu
1: 0 ne musanvu
2: 0 musanvu musanvu mukaga
1: 0 musanvu musanvu mukaga
2: 0 munana mukaga
1: 0 munana mukaga
2: 8 5 9
1: 8 5 9
2: Uwe, wow.
1: Salongo nino abantu bano besitatira kubu zako.
2: Yesebo.
1: Abana baine bife bisanyukiru amu.
2: Yesebo.
1: Chifo cha amanyi chilabi kaburunji. Na ye uwe tebanyo elayo. Hama ya za guachi.
2: Jamwe wa salongo chivumbi. Weyambise nambezo ngabu wazi ulide. Wali wono yeba se. Agamba salongo. Eno programu wajikole deba gagaberere.
1: Fetotuliko.
2: Kunyonyoranku gamba. Nti obugagga tebabutonda ku muntu nti omuntu bwe yali era bwalibeera
1: miembe n'emiremba mi
2: baba babuulira owaabobwe ng'owoobonaku okutuokola ki ng'okunkumula gwawulira omulungi ali gy'oli eyeebase kwate kubo oje wa Salongo Kivumbi na ulabikenti osobola okusitula eddaala
1: okyusobulamu
2: okyusobulamu 0755 52 52 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7
1: gwanga uliriza chemmanyi bobango otola mangu oba wategedde chokola kali nakadde kano chusa kubulamu obulamu buchuke leke vambi bintu byokugezesa nechilala vambi bintu byokuulira no lekao kekaddo soboku banga nawe obira ko bulungi salongo chivumbi chibonzi betere mukubira kusimu elizo msanvu nyatano atanu mubiri anamwemu zero ne musanvu oba zero musanvu musanvu mukaga zero munana mukaga munana tanu mwenda salungu wali wabageza ko kunonya kubugaga ne bawunzi kanga baba feze baba wadde ebintu kati biba tabuseko
2: echo nachogedde ko ne muntandikwa manya muntu chiwolaga era we musanze nenkera nja kusobola musangawo yebwe mba musanze wo nsanze ayimiridde atya
1: ye nsanze wani
2: ebigambo kibyangambye zero musanvu nyatano
1: zero musanvu nyatano
2: atano mubiri
1: atano mubiri
2: anamwemu
1: anamwemu
2: zero ne musanvu
1: zero ne musanvu
2: zero musanvu musanvu mukaga
1: zero musanvu musanvu mukaga
2: zero munana mukaga
1: zero munana mukaga
2: ne munana tanu mwenda
1: ne munana tanu mwenda
2: we wow
1: salongo wadde nti abantu amuto wabajide nensaba abantu bano nabo bekongeri joba yamba
2: yesebo
1: abazadde batadde nnyo mu akasente mukuwelera nayo mwana olumalize okusoma ah bikomao niye kati abana bali yao kati
2: tubagatire ko wamuna abanonye emirimu nga mwagala jifu na mbife byenjawulo mwe mukwate kubo mujje wa salongo chivumbi
1: ugenda bayamba
2: njya bayamba buterevu zero musanvu nyatano
1: zero musanvu nyatano
2: atano mubiri
1: atano mubiri
2: anamwemu
1: anamwemu
2: zero ne musanvu
1: zero ne musanvu
2: ne zero musanvu musanvu mukaga
1: zero musanvu musanvu mukaga
2: zero munana mukaga
1: zero munana mukaga
2: munana tano mwenda
1: munana tano mwenda
2: we wow
1: ye salongo chivumbi
2: chibonzi
1: beteremu
2: we wow
1: tachu sachuka ateta chuka salungu
2: yes
1: ebintu bino walowe ntukane nebuza
2: yes
1: we okikolo okyo kubanga abantu ngo yambye banji
2: kakati munnange nkunnyonnyola ensonge eno addinga na mawulu ya gajjamu omukku nange nayita wala okulabika nti nsobola okufuna amaanyi agenja wulu aga agasobola okuyamba omuntu notuuka okulaba omuntu nga yebbanga lyabonyebonye dene ebanga ilio liyabo nyebo nye dene na ina atebu za luachi
1: luachi mbo nyebo nye banga
2: ouli domu mbo na ayambi abantu abaweze na yosi gade weba siku
1: wetu deko
2: wetu deko kwate kubo ojina awoso uroku labi
1: katu wenye
2: mbora siwe wawo
1: we wawo
2: zero msambu nyatano
1: zero msambu nyatano
2: atano mubiri
1: atano mubiri anamwemu
2: zero ne msambu
1: zero ne msambu
2: zero msambu msambu mkaka
1: zero msambu msambu mukaga
2: zero munana mukaga
1: zero munana mukaga
2: ne munana tano mwenda
1: ne munana tano mwenda
2: we wow
1: salongo chivumbi salongo budi wasigadi butono tuunzike mbadde nsaba chitako nyeko baba antu bafibano baso huko manyi salongo abantu bafibano beta aga kugira kulambika muko abamu olusi wesanganga ise mbizi ubinji nyo olusi agenze mbantu banji bamufeze bamubi
2: akamba weya katalekika
1: omuntu
2: ali joli ngiro uliriza salongo chivumbi byayoge Sangalo kunyumirwa bigambo
1: zero musanvu nyatano atano mubiri anamwemu zero ne musanvu zero musanvu musanvu mukaga zero munana mukaga munana tano mwenda
2: we
1: wow twenza nyo tuyanzege salongo chivumbi asangi wa chivonzi beteremu mukwano gwange nakulwa lero tiyajiride bantu bakweyiya yajiride gwe omuntu gwe anonya chomanyi nti okyetaaga
2: gwayagala okusitula eddaala
1: okwongera ko salongo chivumbi mukubire ko kati ogendeyo owetuukire wali ekibonzi beteremu sibya kugezesa genda ngomanyi kyoyagala zero musanvu nyatano atano mubiri anamwemu zero ne musanvu oba zero musanvu musanvu mukaga zero munana mukaga munana tano mwenda genda yongo ino mulamwa atena yako akukolera mulamwa ove yongo ino mulamwa nkwagaliza bilungi nko mchinanjo chanchimize buli wa mukaga
3: nze ajuma eno ye chinanjo chanchimize
1: chinanjo chanchimize
4: kati nze igasola kuogera nama ya janti akoze chinunga chimaiti government ye nali miye chikoze
3: mazaka site chuse obate chuse
4: chuse kwa kati maska
3: ina chakoze ta ina chakoze
4: yenga meya taina
3: ate chuse tanga taina chakoze
4: nga ati abakola ba town clerk
3: lika nawe
4: atu wakana
1: nko mchinanjo chanchimize kubira kubaganya bilozo kunsonge zifa mugwanga
5: member wa parliament buvunanyizibwa abo kulaba anti abantu baye kula kulanya member parliament ekisanya nechigwa ko ngatalize ko mu district council funa biroso
0: ndi wa mukaga wana ku radio budde
4: kachagola ni aina jadda olina yo ku manifesto ye kulaga nti ayagala kutwala gwanga no mash
3: ya nupu
4: ye yateka ke chigambo chimu Uganda empya
3: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe cha
4: ku Uganda empya
3: no bikula munda
4: ga Uganda empya
3: no bikula page da
4: Uganda empya
3: no bika
4: Uganda kati amina yagala kufanya ndende agende Tanzania jabate ka Uganda empya
0: kati budi wa mukago kuva kusawa tano zo kumacha paka msamve zo mutuntu ulilizanga program china jyo chanchimize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanu radio budu radio yomtu wa budicho

0: yamu kuzeti.
1: Olugero lwa forona ku olwalero eyakwalule siride
2: ngemva zigweredde ku choto
0: eyakwalule siride
2: ngemva zigweredde ku choto
0: doza ngazisiride
2: zinzo kusirira zinzo kuyika sifuye tunya
1: eyakwalule siride akwata kirenge amakuru ngono kola ekintu ahe nosoko kulabula abalala toyinza kukifunamu ya denaka
3: Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumalili, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
4: Obadde okimanyi nti okulya ebibala kirungi nnyo, era kiyamba ku ndwadde ezimu nga ssenyiga, naddala gw'omuzadde ayina omwana. Manyiza abaana b'okulya ku bibala kijja kubayamba okusigala ne immunity eya waggulu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tubudde w'essaawa ey'okubiri ya program Serukeera tujiguddewa kati yatandika okukola emirimu gyo nga bw'owuliriza essaawa ey'okubiri ya Serukeera ebyokuyiga tebiggwaayo. Ono ye Mukebeza Munya mu program Serukeera ng'akutuusibwako Stirand Tube kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks ziyite smart tanks ezitatalagga tezikosebwa muliro oba bbugumo mpangaza ate nga nnyonjo ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi by'ensigo bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tutereseemu kati genda mu Stirand Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza.

0: Okay, Shadadi Pro ali mirembe ndagwe ali muti muserukira agamye nze ngamba kisobola okuyambako naye naye abakebere ne baddereva abo
1: emitwe
0: ne bidagala laga
1: Dudu
2: Senia
1: Kuledi nene
2: agamba kisunia
1: Fetuli poa ogamba tso
2: sina kapiona
1: ah
2: nakulose ko Senia
1: eh
2: ndi ngaba banange
1: eh Zolanga zirimu bugagga bwerere. Kumula mwa daddy we.
2: Neva di bukonkuvudi le. Evya dalanze ngamba accident is in a serious singer. Waluwe bintu evi munga. Jasi bugayafu na kugera kwa Katonda. Kuwango vado chimanyima di mbuko. Yoko vade ori kuchigere. Oli emako kisoro kujane vange. Eri kuye. Ne kukona buko jinugu wali na inga tebate seduka na kutuka.
1: Kati gwedo teso tia
2: ya kugeza chija kibakewa
3: chija kugeza kuhi nacho izemo uyu yabande mkebeza mwenye wano mprogo wa mselukeira ngabanda kutusibu wako stina andi tubu kampuni ya yesi gika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zitata laga tezikosibu wa mulido wa bugumo mpangaza tenga nyonjo echizifulo kubele telekilo ya mazirichi asinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya jibien sigo binongana vyote vina bulabe kunsigo zetu batu telesemu katigena mstina andi tubu wegulile smart tanks oba sailozi onati da kwebaza tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensi yona eno ye radio budu radio yo mtu wa bulijo oni muzei kakumba wano radio budu nga kwa musuboko sky view soda
4: sky view go extreme
3: Halo mkulu soba nya
5: Mnangu nye mzei kakumba anga bulijo Vansa zemo lulimi no yogira mpora nyende mpumule
3: Katito ina lulimi?
5: Haa simuli lulimi
3: Tosoba la kugira anga to ina lulimi
5: Haa pali nange mitu vyote manyobu za anga kusingo kuwa kana
3: Katio yogira uti anga to ina lulimi?
5: Ante basa uva nongo seze gulo Bazo lulimi nebalu sikamu kufira daleno mumiro Nebalu tuwara baso volo kuruda abiriza Anga vona agire nga toba jikuwe dagara Nanga lulimi vamanyo dunzi jamu Bulichenye na baso solo chijako kubanga bwaitawe miezi ebiri nga ngenda bamba akake dibanga bali kubeddagala nga bali enziriza duddate mulimba labe yadde
3: bela bulungi
5: ah ne bwesibera gombezo bulungi bulijjo
3: Muzei kakumba wana radio mda kutusibu wako Sky View Soda
4: Sky View Go Extreme

0: Titanic nunca mo vai bo ngo di design chin tabuli e chin tabuli jo mo zeke budi wam kaga kuma cha sa kuma na bi ne chi tundo paka sa wa saka sa tuwe sa kuma cha wana ku radio budu radio yom tu a wani cha
1: 98.8 FM radio budu
0: we talking na kumia kabi mo

0: Scouts. Eno ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabuli jo. Your
1: station. Program na yu.
0: Mkaka mprogramu na yu.
2: Mzede wa ndo. Mdaga mpamire mwe nyiri nyiri atema mburi ya pamute kake dagala.
0: Mtu na yu.
3: Mae dogo mwenda sweri yu mtu wakusiranya na wakudiza dala mchalo.
0: Tukuru kambu kupa serebubo.
4: Hawa imbi madimbo kwa chinongena chiku gamba. Batu usokuwele anga wa emu pio wa sabobu. Wagenenga kunyumba za watu wagami nazi ye. Wendi mundarie nazi ye. Neba kakole ye. Tukangia tudamusuna gamba. Tukupu senyo. Tuvala
0: kikunze na utibifute. Mbina pruguwa muna yu. Mbina pruguwa muna yu. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom kaga. Yom

0: Nabakuru.
1: Seko.
0: Obukuru.
1: Agamba chidadi.
0: Owaye injini ya abadde wano ngalinje muwaye.
1: Injini. Ato ingide ya alinja muwaya. Yes, mikuwa na babiju wa chenda muna na kaumuza muna ni chenda muta na kaumuza tanu lede vude yomu ntua wabulijo. Wabulijo tubeba za olotu wa lakande okubanga mtu uliriza. No kutuwa ayo bisera ya muna uga jaka mpuliriza bumuka. Tuyenza nye tuyanzege. Weekend yon na tuze tutambula eranga tuluwamu ne mikuwa jafe aba Uganda bati. Ajuki antivano beba kwe company jitumazina yo emyake jisuka okubia dama kwa kumwenda mungkaga muena paka nukutuko na kuruwaero nda fichi alina chitikiza anti emyake jiri ya mungkaga ngeriwa na mugwanga Uganda egila maso kubange kuleba na Uganda amabati ago mulembe dala amabati aga kwenye seba mkusereka na weba kawantu na ulirango gumide so kati ambuliriza amanya zusi ni ya msumadimu kumutaka waka waka ndine mzei kamadi oweswaga kwa tambo defe natu lieno wansi bajita grand street kwa eno bado manibu lijonji ya grand street
2: oh wangi nange mwona ako kutambu lantu kutaba ukuta kunyumia umurujo mwabili kumi dekuledi ya mtuwa mtuwa ulijo mzee jeja mwamze ikamadi wa kwa kamino staino za kayo ndine magimbu ko mtaka wakabaka MC otegedi tuli wa ajabasi adiwea bajita basi adiwea mchibuka masakari ilo tuli erange eno jituli baita ku grand street hapa singa jetuita kunarudu gavu mwenyanga jejo kusanga adiwe yeno kakati ngejiri ya fengkuru jetutambuza ere tupepeza buli adiwe yena mwenyanga yaba kuru aba Uganda bati na batu gake bati zidirimu lio kadu muzazi elanga tu kugamba kwa mvubuka ya kagula poroti alimu kuzimba buwa bado ine vile uoze vila da bichuse mangu nyo oba gambe vya a ibati njega la dumu zazi tetu cha agara muna Uganda kufirwa otegebi
1: yes.
2: Tu agara muna Uganda zimbe nyumba angirika kasoria akubu wangazi vya bati eri ya dumu zazi hapa singo vonji mugera na muga njagara kareno njagareri nyinga chaka kenda kuangara ase mwana watu norwecho mwe kwa te bati eri ya dumu zazi okupa mu Uganda bati wabuotuka kwa adiwea bagambe njagari bati eri ya dumu zazi vya bati eri mazemi hapa nkaga otegebi
1: yes.
2: Kakati gulwa cho genda kumabati ya makone lili ngeri ya dumu zazi weriri fina abakuru okuga ku abasa adiwe ya era mkuru madibu kwa abakuru
1: ok tuyanzanya tuyanze gemzei kamadi osoka ngaba wako nyenyode tuline kampuni ya fea Uganda bati na wanibwa kukorede e bati ya dumu zazi uwe tuli wano tuli na aja tu wano muofisi noza osibanyi wati tuli na ori direct ya
2: ori ya ambaje kani ndi wati kwa batari uwa wani wani inakuwa aja
3: wanera manager
1: toko mbuza manager
3: mbala
1: toko mbuza kwa uliza wale debu demu
3: mbala mbuza kutu mwena mwena mbala msiza kwa hiyo naja msinzi ilo kutu uliriza nza ndi wale kila shalu wanga mkwela ku Abbas Hadwea eri kunaru dugavu ku Grand Street
1: yes
3: tutunda ebintu bya hardware bya nalena na yenge nsonga yonkuru eyo mulama guno
1: ku
3: ya Uganda bati
1: atati atati abantu bati ya timu za zwali manyi
3: abatona abali manyi na abasinga baje babuza twagale bati eryeru
1: bati eryeru yes
3: kati no mwaulira nti no ino nagamba ndagala lino wasanga ya Uganda bati ngala kwa kagamu Uganda bati na Uganda bati shiri kugundi kuri ku sike
1: erako yeah
3: then kuluga waba chuandise kubati liye njini awori awori ila ichiga mdumu za siwe lako then neleka gambo EZ
1: EZ haino kumela
3: abama jafu gamba njaga la bati liya EZ ngo tegela tegeza dumu za zi
1: ok tuyanzege aja tishadu wa tishalina ye wano wabasi hadi wea tugandu la sangbano kuni weno njini ku Grand Street wabasi nga tuita huku narudu gavu wenjo gele la mawatibaga subu dewe galinyo anagadumu za zi majitri vudala au na mungeri mwe dala mpaka aja techipe chila mtu yandi ya gade roku vena anga ate gena wano mtunga vada reta aze asuma kutaa mbulati ya nabakuna
3: mbobo va mas ova ewa stemba vule
1: mbozo ingide mchibuga masa
3: ingide mchibuga mboza ye na kulira anye nti kunarudu gavu we uwa baja kula gira wabaka nti ngeenda kwa basi hadwe ya baja kunga magenda kunarudu gavu abasi nga kwa wambo Grand Street te watala nyoka kwa zesa kwa narudu gavu ya wamba ichigambo chonga chocha wamba Ejakusaba makanika wonna bali awo jo basanga.
1: Yes.
3: Bajja kugamba kunnaruduga kati wonna otuke bakulagirira n'ebipande ku ebiri.
1: Mm.
3: Abasi hadiwe ya namba y'essimu.
1: Yes. Tuwali tabu.
3: Namba y'essimu eri
1: 07-07-07-02.
3: Nkaga mwenda. Nkaga mwenya. Nkaga mwasambu. Airtel. Endala eri 07-08-02. Nkaga mwenda. Nkaga mwenya. Nkaga mwasambu. Ezo namba bw'ozikubako aja basi yenyini nanyini ya kwata.
1: Yes.
3: Era aja kubakubira. Then wabato mkwasiza still. Amala nakubira yenga ye.
1: Yeah.
3: Na ku WhatsApp erobo omufuna.
1: Oh, okay. Ati omuntu omu okwongera mulambulira muko. Lwaki omuntu yandibadde gwe omuwa amagezi akozesa amabaasi ga ddumuzaazi naddala ng'asereka ennyumba ye.
3: Omuntu yali kozesezza ebbaasi lya ddumuzaazi oba amabaati ga ddumuzaazi olw'ensonga nti tegamala gataraga.
1: Yes.
3: Ga mawangaazi. Mm. Ojja kuzimba ennyumba ewangaala ebbanga.
1: Mm.
3: Esanvu.
1: Mm.
3: Lwajja oddiko wanti nkooye.
1: Mm.
3: Kandikyuseemu nfuneko eddala eritera nga lya ddumuzaazi.
1: Yes. Oh, okay. Tweyazanye tweyaze gaja ti okwongera okwongerezaako ajjukira nti nno akasolya we wamu ku bantu we tusinga okubanga tuwangaalira okumala akabanga akawulirako ddala ebyo nno nga singa obeera wasuze bubi kiyinza okukuleetera obutafuna kibayita peace of mind oba obutalowooza birowoozo birungi obutalowooza birowoozo bya future. So nolwekyo olw'ensonga nti olw'okuba nti akasolya nsonga ya njawulo nnyo era nga nsonga nkulu nnyo ekwataganira ddala bulungi nnyo n'okufa nti we wantu wetusula yetufuna ebirowoozo ebitutwala mu maaso kyandibadde kirungi nnyo tubobera ng'osereka n'oseresa amabaati ga ddumuzaazi kw'ensonga nti geesigika mawangaazi bannayuganda bamaze emyaka giri mu nkaaga mirambirira nga beesiga kampuni egakola eya Uganda bati. So nolwekyo kyegeeza nti bw'obeera nga ogaliko ojja kuba oli ku kintu ekituufu weewaawo.
2: Gwe mulungi atuwuliriza ku leediyo Buddeyi Muntu wa bulijjo nkutegeeza nti okuva n'olwaleero otegedde.
1: Yeah.
2: Lagirira munno ne munne alagirire munne abazimbi munnange abantu bano ababawa emirimu babeesiga otegedde. Nagamba nti munnange anjagala kusereka naye gwe muwa amagezi omugambe nti munnaye oyagala amabaati bwegati naye teri baati ligenda kusinga ddumuzaazi.
1: Mm.
2: Ffe tuli basajja bakadde era tubabuulira nti ku kyalo kuliko ennyumba z'olaba nga ya mwamba nkadde ya ttaka naye ng'akasolya ebbaati teririna gye liraga.
1: Yeah.
2: Ge mabaati gafaaga gamaze emyaka enkaaga aga ddumuzaazi. Nolwekyo tukugamba nti kozesa ebbaati ya ddumuzaazi twagala okuddamu tubuuze ajet.
1: Yeah. Yeah.
2: Nti singa oli abazze ng'ebbaati alyagadde era ng'akyusizza ebirowoozo olwaleero.
1: Yeah.
2: Ng'alina akasente kakusibako enkola eyo weeri wano wabaasi adiweya.
1: Yeah, kubanga ayinza okujja ng'ayagala ebbaati lya ddumuzaazi naye nga sente teziwera.
2: Yeah.
1: Oyagala kubuuza nti wano kwabaasi adiweya osobola okujja nga watusi omwana ali bweru lebye budde tuuka wantu wange.
2: Yeah.
1: Ayinza okubanga omwana ali bweru ali mutuuliriza buno budde naye ng'ayagala kuzimbira mukadde w'ennyumba naye nga akasente asonda kasonde ajet muzeeyi wuno abuuza.
2: Yeah.
1: Enkola eyo weeri nti nsobola okujja n'akasente ka kitundu ne nsobola okubanga mpuna obuweereza.
2: Aha, era nga kotedde n'obuwaguzi.
1: Yeah.
2: Oyagala lino naye lino ddumuzaazi yasinga.
1: Yes.
2: Weewaawo ajet
3: webalenyesebwebalire eddala. Mm. Enkola eyo weeri era adi yennyini oba manager yennyini managing director yennyini nyini akugulirawo akawunti sente zo ne baziteekako still osigala okufuna risiiti zo n'ebikozesi wano nga zisigalawo.
1: Mm.
3: Ojja nti kati bwelye ttaawa nona ebintu bino oba nona amabaati gange tuba tuga kuwa mbulambalamba nawo wagasaba.
1: Okay.
3: Mm.
2: Ndowooza munnange ali eyo wulidde bulungi nnyo kyoyina okukola kwe kutambula ojje kwa baasi adiweya bakugambye zitusangibwa mu kibuga Masaka bagiyita Grand Street obayitayo ku Naluddugavu otegete bwekkiriro bagende ku Naluddugavu noonya adiweya gye bayita abaasi adiweya ojja okusanga amabaati aga ddumuzaazi mu bungi bwonna bw'oyagala mu kibuga Masaka ate ajati akugambye nti osobola n'okuleetako sente z'oyina tebakugulirawo akawunti n'osonda ebbaati lya ddumuzaazi n'ofuna ekituufu kyo kikugamba nti mpa ebbaati eryeru mpa amabaati gano ag'enseenene aayo twavaayo jangu kwadiweya ng'omanyi munnange ky'olina okukola ki okugula nti ly'ebbaati ettuufu erya ddumuzaazi weeyagale ebbanga lyonna n'okusereka okwerabire mukulu madibo
1: taata. Yes, embeera bw'etamba tweyanza nnyo tweyanze ge muzeeyi kamaddi oswaga gwe tulinayo wano ku leediyo Buddeyi Muntu wa bulijjo program the mix nga mikolo gyaffe aba Uganda bati batutuusaako essaawa yaffe eno yennyini gye tuli tuli wano ku abaasi adiweya bali mu kibuga Masaka jjukira nti tulina emikolo gyaffe aba Uganda bati nga bali miaka ejire yo munkaga malambirira nga bakola amabati agabezezawo banna Uganda agesibiko bulungi ddala amalungi era amatuufu ddala sololecho tugamba nti bekwate bwe aliye Masaka jangu wano yenyini ku Grand Street yaba singa tugimanye nga Erigine Street awo yenyini wabo chama osobola okubanga okufuna amabati gano weegali tubadde twakatuuka naye emmotoka wabweru wano bwewulira ziri mu kuwuuma zigatikka bwe zikikula zitikka bwe zikikula ng'akawunda akalaga nti wano tegaggwawo era gabeerawo ddala akadde konna sololecho kitegeeza nti no bwobanga obadde ogeetaze obeera ogafunawo ddala bulunnyo tulina aje tuwakukwano aje Charua wano yenyini kwa bus adiwaya go tuli mutambuza naye waakuba nti akola ate bwe tuwogera naye mu ngeri emu bendera sololecho naye nga gwe kasoma wafe bulungi ali eyo twagala okukujjukiza ti amabaati gano agaddumuzaazi gawukana nnyo ku mabaati amalala olwensi kati gano gaakolebwa nga galimuko ekirungo kya aluminiyamu ate gugatta ne zinki ekigayamba kenya okuba nno gawangaalira ddala okumala ebbanga ddene nnyo nga tegamala gatalaga tegamala gafunamu obuzibu bwonna bwonna ne bwobeera nga oliseddeko butesi terikosebwa mbeera ya budde bwonna oba musana oba nkuba yeetonya tojja gamba nti gaatalazze oba gaafunyemuko ekizibu kyonna so n'olwekyo tugamba nti ojja kuba oli ku kintu ekituufu kyennyini nnyini awo na mu ngeri emu oba endala aja ti mpozi katono nyeera twandiyagadde okubanga tukubuuzaako wano omuntu ng'abadde azze wano amabaati gano osobola mmuwa magezi lwaki gwe olowooza wandimuwadde amagezi akozesa amabaati gano agaddumuzaazi era ekirala nabuzaayo ono bw'ayogedde nti waliwo kenkola wano ey'ebbanja oba ey'ekibanja mpola ate bwe mbanga mbadde nga guse mu bungi entambula esobola okubanga entwalirako weeri tugeze ngenda ssembabula eri waffe Mateete ngenda kyannamukaaka ndi bukugenda eri kyotera naye nga ntutte ddumuzaazi
3: weebale nnyo ssebo weebalire ddala omuntu ng'azze ensonga lwaki n'alimuwa budde akozesa amabaati ga ddumuzaazi
1: yes
3: tegamala gataraga galimu ekirungo kya aluminium ne zinc ekitaasa ekyuma okutaraga jjukira amabaati kibanga kyuma
1: yes
3: ekyokubiri entambula weeri bwe biba bingi ova wala tukuwa entambula ne babikutuusiza ku site w'oyagala bituuka ebintu amabaati ne gatuuka bulungi
1: teyazenye teyanze gajja tetutegeeza nti wano kwa basadiweya ebikwatagana n'ebyentambula ebyo weebiri bulungi ddala teri kwekwasa ndale twatambudde bubi ate tetwasobodde kubanga tukituusaako so n'olwekyo awo no weyina okubanga otambula akate kali wano kasituse tuse naye nga twagala okukujjukizaako ti nno mikwano gyaffe ba Uganda baati bebakolera ebbaati lya ddumuzaazi eno nga kampuni ebaddewo mubanna Uganda ng'ekoze ebbaati lino lyesigika ly'amaanyi ddala okubira ddala mwaka gwa 1964 bano batukolera amabaati tegeeza nti emyaka egisukka mu nkaaga bebo ne batuyambyeko mu by'okutuserekera n'okutusuza obulungi mu ngeri emu benda tukubiriza gwe kasitoma bw'otuuka ku dduuka wano leka gamba nti wampe ebbaati liri ebyenu kozesa ekigambo ddumuzaazi kubanga ebya ddala amabaati weegali ate mu bungi ddala geesigika mawangaazi ate ng'ebbeeyi yaago nyangu nnyo okubanga etegereekeka so amanya aliddoboozi sigadde ze siniya emusibadiruka omutaka wa kabaka akuba omuzeyika madde weswaga then kogatta naye atuwajja kyasobola okubanga atusigula weewaawo omulungi omwagalwa nze jjajjammwe muzeyika madde weswagwa kamino saino zaakayo ku lediyo obudde muntu wa bulijjo tukyatambuza enjiri yaffe entuufu munnange ey'ebbaati erya ddumuzaazi era nga twongera okukubiriza nga tukugamba nti noonya ebbaati erya ddumuzaazi mulekeraawo okugamba nti bampe ebbaati eryeru nga tomanyi kyogula wabula bagambe nti mumpe ebbaati erya ddumuzaazi tukyagenda maaso n'okupepeta n'okubunyisa enjiri ey'abantu okuba n'obusobi obulungi nga bakozesa ebbaati erya ddumuzaazi gajjati abantu baffe bongere ku nnamba y'essimu ate obasiibule bakasitoma abo
3: bakasitoma baffe mwenna mwenna abalungi ennamba y'essimu gye mwali baddemu kubako nga muze kwa basadiweya esangibwa ku Naluddugavu ku Grand Street eri 0702 69 64 75 eyo Airtel MTN eri 0782 69 64 75 ennamba ezo wozikubako managing director yennyini yakwata ne ku WhatsApp woba omwagala era obeera omukulu
1: waawo
0: omukulu
1: atefe wetuli
0: mwebale mwebale mwebale okebe bakulu abo muzeyi kamadi n'omutaka madimbuko MC bakyatambuza enjiri eyaddumuzaazi agowe enaala eyo muzimbi asereka agenda okubanga osereka oinakyo nyumba gyozimba akugamba bwagenda okwadiweyo ogula ebaati bwotuukawo bagambe enjagala ebaati lyaddumuzaazi okuva bannaffe aba Uganda baati ddungi nnyo gumbulungi nnyo era nga nkutegeeza ogenda kuba okula nalyo Paka wali kadi wanga kasuri yako kali stede bulunji nyo kubange bate yo aliesi kwa nyo agumbu bulunji nyo lidi kumutidu kwa siyo na soko wenale ya zimba genda kwa diwe yukulio kumpi pagambe njagali bate ya dumu zazo kubaba na fei aba Uganda bate ateso nga zwenga stambla maridadi sana
4: Omuziki ogutambuze chemisana wano program the mix tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo oni muziki kapumba wano radio budu nga kwa musibu kwa sky view soda
5: sky view go extreme
4: Halo mkulu seba nyabo.
6: Mundango liye mzee ikakumba nga bulijjo.
4: Njagala kola WhatsApp group yaba gaga.
6: Oinaba gaga nga bameka.
4: Kubaka tinzaji gula wonze gwe tufune na aba lala gwe boli naba gaga.
6: Kati gwe ina bilioni meka.
4: Ezache sente. Nedanze njagala jikola nienga nze sina sente.
6: Kati mpozi ngo yagala kubba bantu. Kubanga fe WhatsApp jitulimu yafe yaba gaga bakwa garana. Bulimuto ino kubane bilioni ya atano. Kwa account. Edanja bantu abali mu group yangi. Ubajendi baina amanya Barack Obama yali president wa America
4: mwali
6: tuina mu Trump tuina wo muzanyi wa film Will Smith tuina mu Wasting White Chorus
4: oyo yaliwa
6: ataba gago bamanyi
4: jinteke mu
6: mugende muzamu mumade musonda meka eza mweza bagaga ogogati mugaga
4: buli wiki twade tutulo mutwalo gumu
6: ogwa doro gwaji
4: ogwe Uganda
6: katonda wa va kusimu gwe twale yabisiyane byo
5: Muzei kapumba, wana radio mda kutusibu wako. Sky View Soda.
7: Sky View. Go Extreme.

0: Jason Mayo and the Mix. The Mix. When the great you Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Ume ndabika yo sigari kumutindo. Ngo uli diza beauty tip. Enu ye beauty tip. Wanu ku radio budu.
1: Ebyo kwe unda bie tuteka kumibiri jafo kugezange sawa, earrings, bie taganga bila bikira dalabulonji, erate walisanya kwe teka kuchintu, nga chisewose, chija kula bisabubi, jukire nda bikayo, chechitibu acho.
0: Eyu yibade beauty tip, wanuku radio budu. Mandela mirazi, baku kwa rede ngano, kuna obunge biwoma, atenga bili mwe bilungo mwenda, biota sanga walala. Echidunga echisoka ye vitamin A. Nga chino chiyamba mkukula. Chongi la kubu njibu wa basidika la bakumo.